adinina sutun for atino no onu no puta nwuma fefe mi woni nsamo obiara ni ugbazo beti nwuma na free.

We are more boy David Iba. Na yesu bisa won se moji di se metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won se ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the answer,